0: asolim ene politics na me de mani asa hwe ewuram ni nyina ye nyame abode asole say asofu preach the bible say for some say ka bonkumi ade amani fe ho nanso meti wa me hu say ye bo afode a ye na so
1: mokwasem
0: 1 million mla 2 million mla
1: ye hu asa na
0: bejo to mu bi ye hu
1: mokwasem
0: collections bi a to mu bi ye hu ni nyina ewrade ne to super guso nti me ugbe ye mado ye na aka mu obi ti enye wo na me hwe eno no nka hu bi ye hwe ho iko hwe mule mu nsu a ese politics ye kodi ye what in a kingdom a wo pine nkosu ya wo bu rensu mfish no a wo no bo mpa epe bibia di kodi e kono akopo ne pa no watete no no so wo dia brain ne ma no wadi kodi e kuro ya ye sa wo ba ku bi wo a wo no ko mu de na wo ko chichiri ko feja fire no dia ba tu reni na se no wo pe mu anke to na chichi wo ma di se ei I'm wanting to move and
1: Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus, Ebrenus,

0: nyam dɔsu bia unsira dɔsu bia wa mane ye dɔsu unsem ke kan dɔsu wo tan e dɔsu wa onyame ye okokroko se nipa sha sese ye tan wa nipa sha sese ke kan unsem nipa sha sese ye di wani a eye hu se enye bibia ntie o nsira ne anum nyam na dɔsu no ntia enipa sha da ko twa ntro kyerɛ na bukatneza se Shadrach, Meshach, ni abed na go say ohoni na odie si woro mon koto no omon sore no omon koto no sore no nti bible say ehye wo hinu na bufu e man bi za hwan kura na sa amana nti we mon fro mo mame me dofu e betu akofre wo edi wa asem wo fie ho e betu afre wo atoto wa no be du nyankopon wa ne na mo di wachi no ohu wani mase da onya wo da onpa wo da and found in your name. Any pakai, our John chapter 5 say, ye jayas, sir. Nipa beginned, fallacy for. Mrs. Ye jano, sir. Yes, was I are you. Nan wholesome air corner corner. Ye jabrantin, sir. Ye jababa wabi, sir. Ye jacrati be, sir. Jana saw about while you, ye jano, but to quayo. Ye jana. Obet me a kuska by any pakas here. Enti, don't really more who tea. Wone Shadrach, Meshach ni Abednego wani manyam no mpaja nti enipa abɔ ho pɔ sɛ yɛmfa nkɔ ɔhene ni yɛ kɔdi wa asɛm yɛ nkɔku yɛmfa nkɔ to ogya funu batie anadwe mepɛsɛ meka tɔ sɛ yɛ som nyame a ɔma egya adɔre ɛyɛ air condition egya adɔre mframa birika birika birika gya na ɛdɔre ɛwuru ɛwuru sɛ when young Copona is summoned, and dear Muna said, dear Muna, that dear Muna, Nam, when Yamibetio Majana of Demu, ah, the independent said what to wash Yavino, Yaduba Tumunona, air conditioning,
1: my God,
0: a ho, and now a way a comfortable place, a one now quite a woman, a one now quite train, a one now quite relaxing, a one now copper more to be anum,
1: and call
0: a Jana, independent said what to Asia, would you be womb, a Honuna unconcron. Ebede mo to be si wano say
1: Jesus
0: me ba ju a me ba kwa me ba kwa bra
1: ah
0: no kra wudi ma me no di ma chi nti na wa kon ma me nti eja no ma dum no ma ye na condition
1: okay
0: Shadrach, Meshach, ni abede na go nyankopon ye eja funu o ye eja funu o ye na condition e de na wo ha toda o sum nyame no na wa shia tan o sum ewurade no na ho won sam kekan bebere ni passé c'est e jano saha
1: jano saha
0: e ni pa ba jinadi o mu nyaa o saha ba dun su nyaa o saha
1: kwasem
0: ka tse wa tamfo se matamfo e mu nya nyame o e ni pa betumi a saha wa tse ni pa na bu katreza nkoku ba na nyame nku
1: awu
0: ni pa betumi a gu ani mase a tse ni pa tio ba bi o ba ke ka ho nsam nyina ba bi o ba gu ani mase nyina no o betumi a ka kwa ku duru but ultimately, can't tell what in your coupon say. Whoop, my own surround.
1: Question.
0: Send the power to me, sir. Go, go, go, go, go, permission go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, and I'm going to say, have faith in God. We did you know so, Pedemu? Cacrabia no Bamu Nuatoba, Ubis Rose, Majania, Mason, Ocaso, Lubitia National, was a Masai. Mammy, Christosona, a perseverance,
1: yes,
0: determination,
1: yes,
0: and mean Tasso,
1: Tasso,
0: and yet enum. But why didn't Bosso? To 20 Nipper counts of now cop. I don't walk across the Aquaqua now cop. And Numen Radinian coupon. Separate suffer. There was some running and Bible said he changed time and season. He moved king and set up the kings. What they say he need to hear it. Man and I be watching it. Stubborn faith.
1: Jesus.
0: Yanko Bible num. Daniel chapter 3. The back in can hear pa. Yanko. Daniel chapter 3 verse number. Yanko please say.
2: Friend for that team running now.
0: Ten on.
2: Okay, aye.
0: And I say 18 on. Sabre noire muna. Cardage for him, huh?
2: ase making kan e odi for daniel ngoma na tini san nchi mu ngotwe ekro
0: daniel chapter 3 verse number 8
2: Sabre no mu no na cardiafo bi
0: o
2: e baba tutu yida
0: fo na san cardiafo no mu ni ho enna wo ufi ho fo na ho o mantam wo fo na obusu afo na ho teni yo cardiafo bi aba e ba tutu ni pa
2: no yida fo ano
0: enna ano tutu fo no Bible say he the same yesterday today and forever o nyankopon yesom no no o te say ne no adapem wo ye unchangeable god teni yo Eti akonkonsa fuo na na omo Shadrach Meshach ni Abednego breso no akonkonsa fuo na na omo Abraham breso no Elizabeth mo breso no ma me ha na mo breso ni person so omo nya ba no sa akonkonsa fuo ye time omo we ho
2: sa
0: omo we asolim omo we busiem omo we mantam wo di an se sra mo sra no omo ni bu abam wo di an se ensem no mo kafa wo nyi ntum na omo we ba bia Sambala ni Tobia. Awurade. Onyankopon fie ni adwiri no. Corona pro yase. Obi pege asi ho no, obi sere. De na jufo betebete yi. Eya na toda obi esia problem kakra bi. Obi ka obi wasa kakra no oja nyamsom. Na na look at asofo. Asofo obi ka no wasa wo kwachina tum. Yesu say ye time nyamu se betam. Fi se akwansi ni wura. Na nyam juma ye yi. Ene ose obi akodi na tem. Na ye nu atam na beda yi. Ejuma wonyono no yawo ni amane be se kristo uye kpe kristo ni a e se ujimi ye ye jimi ntina heaven ye dia
1: okay
0: ujimi fo bia na heaven ye dia because jimi fo no obi a edum kane abako asole jimi fo na uni unto atade akra abako akobom mpae jimi fo na abefa bible so kenkai enti heaven ye jimi fo dia
1: nkwasem
0: edu ye kristo ni na ye sofo papa nyame afrew se nyame no ye ejuma obi kan ho asema zuma ne hawo because ye tan yesu awo ye beta ho Do ni na chini ya yedai. Ah obi kan hasem kakra bia na aye ntokwa. So nyame som te saa kiso som te saa. Ye di Shadrach Meshach ni Abednego ekogu ojafu no wo mio manu ankasa. So you say me dia menye saa nkofo na omu ne reto oboa. Se nyame na afro wo no krem pepepe yemu dia. Saa tan ne saa mane ne ba. Me dofo empre ho se odwane o. Ye nko sofo
2: Nine, what's in our country? Or any Nebuchadnezzar said, or any young quada.
0: Oh, so I'm more bad on what before, man. What people are say, just on the assembly, and I'm
1: the wow.
0: And you are already can say, why hitting young quada and an unquassel. And while an upper pan, and I just say, and I'm the assembly number.
1: Okay,
0: and there's someone. Now, as I say,
2: who are hitting
0: silent to drop water?
2: Yeah, who are hitting? Washa mrase.
0: Onipa biara wati abeng.
2: Adruja.
0: Sankuo.
2: Sambukata.
0: Enen tente beng.
2: Sambuka. Enen tente beng.
0: Wabati biara.
2: Sankuo. Sambuka. Sankuo.
0: Onti wabati biara.
2: Benta.
0: Wamoni mwase.
2: Sa.
0: Na onkuto. Enka se diara nadie si woni. Nenso mrantie we mudi ye.
2: Oh, wasi nadie. Wafiasi sorry. Na wa fiase nsori.
0: Tieri yo.
2: Na
0: wa fiase
2: nsori no.
0: Wa fiase na wa nsori no.
2: Fram fun no mu.
0: Na naja na wa so si woro. Wo ye do batum. Na obebusa se. Na na nim se enipa ni bo omo ankoto nsori ana. Because enipa se da keka. Se nkofo wi. Omo bom pa ye bi se nyame obi bi. Wo ya de bi e fa kromo asa ye. Ama omo atwom wa firim. Enti e de be nya omo
2: sa.
0: Ya se da kototo ma no. And ano tutu fo bia la wo ma mi fi ho
1: Jesus
0: wo papa fi ho
1: Jesus
0: o pese wo tutu ano yenko sew yenko kun yenko gu anuma
1: Jesus
0: yenyi wadi no
1: Jesus
0: o nyankopon mre na
1: se Yesu di mu
0: nyame tumi ntwi va na
1: Jesus ne
0: urade si ni kwam
1: Yesu di mu
0: urade tumi mmo no
1: twa amen
0: yenko
2: yuda fo bi wo ha wo de wo asisi barber asase nsu nsam so ahwefo
0: enimo nyame ni tumi na ekuta o mti na me se And obi a wani munyam so bia no tan dɔso obi a wo yɛ kɛse bia wa ma ne dɔso obi a wo bɛkɔ wani mu abrabɔm bia nipa hyase tan nipa keka ho nsɛm enti wo hyase so ma keka ayɛ susuma ne haw hɛ ɔko ama so bia ma yɛ ngu anim ase a wo dance yɛ ne sɛ wo ntoma ntete a wo dance yɛ ne sɛ wo nyɛ sika no kra wo ntimi nka duba bi na da park so duba bi na wo sɛ ne wadi duba bi na wo ntoma tete duba bi na kɔm de wo afɛ no ma hyase na asha fufu mkuna. Emranti ya na enu masyamu. eno ene nyame gyina so de aye bibi aha
2: yuda fo a wo de won asisi babera sase so ansam so ahwefo sadrak masak ne abednego
0: sadrak misak ne abednego sadrak jemrase
2: wo hene
0: o ma fani die kura ma
2: na won somo wo nyame
0: teo
2: na won sore wo sika ho nyina wo de asi ho no
0: yan koto nsale
2: 13
0: kristo ni chese wo ye kristo ni a oni abosom bia ni apam oni malam bia ni apam oni konfo bia ni apam o de ne se wo ba ji kristo na di ye ye nti osofu ti abosom o di sika no wa jiji konfo godua se otutu abosom di yesu anya ne ho tam
2: na o se yesu
0: o di yesu anya ne ho tam
2: se yesu nya re
0: eno ko jira se bible ye scam
2: yesu ye
0: scam and what's as ya ke kan sam
2: heaven ni ho
0: heaven ni obi ani ho
2: jim ni ho
0: ya jini se heaven ni ho but ye ba som awrade ya jini se heaven bi ani ho but bible na ka se heaven or bible na ka se nipa wu nti nipa ba wu
2: ndi wo ndi ogidi
0: ye wura ye papa kase ye re no wato form sika nyina chi ndi toda ba sam 14 se odwodwanchie se na koma mu se nyame bi ani ho ndi nya nwa se sofo sofo kase de ntse se Papa Jesus dia du baby.
2: Odi for woman so for kashie.
0: E du baby me na meka.
1: An sesa na oje.
0: Sesa e di no ye bru ne so. Me ya kra na o so fu kira bo so.
1: Me da so.
2: Na o so fu no
0: e bi
2: o ye comfort.
0: Aha. Eti.
2: Panini.
0: Enne eni a wabo e di anya bibi. Wo se. Sa di ni ni wo.
2: Ye fere so fu bi o.
0: E fri sa bredi ko ndi wo di na abebo di na abeka
2: comfort.
0: So enipa so anya ni mu gidiye.
2: Papa Jesus se bo sam.
0: Akotra ne na ase. E se o mo osuma urade. Ọtọ ti wo mo. Ẹnu ọnu jina se, aha de ye. Yan ka Yesu beba. Ẹnu yan ka heaven wa, de mo ye Kenya mitumi. Na nyame be na abọ ni din no. Apart from Bible we, e de na ma hu Yankopon.
1: Yankopon.
0: Bible we, Bible we, Bible na Kenya me, ẹnu ni tumi. Bible na chere kwa ye nyame fa so bo ade. Ẹnu kwa fa so a, nipa be wu afira sase osu, nipa mfi obedi. Ye Kenya mitumi. Wo da ko so Kenya mitumi no. Eye koso aka yango o sai
2: ana nebo kat na zade abufuo ni
0: ani bre na bukat na zade
2: abufuo ni ani
0: bre fo kase ni ani bre
2: se onko fa sadak masak ni abedi negu
0: mra ma me se ani bre bi ani bre ba bi obi afa na dwe jantom obi bi a wo ma obi ani abre wo so aha
2: ana wode ma ma e ba o hinanim
0: tio
2: do nine na nebo kat na za nebo kat na za buase won se sadak masak ni abedi negu
0: enti mlanje mo kwa me ma musumi mo bo papa dia me de mu rura mahiniem mo kura dia me man position
2: mo post
0: e ti mo bo papa mo wo post ma mo be me
2: ana mo nsu manya me
0: ana mo bo papa
2: na me dia ti wono ha
0: asam no ben bo se abo be ka wa ne frontu
2: mam frontu mam
0: na bu ka te se wa ne mlanche na egu ne man no
2: sa o mo de o mo ye so
0: dan ye mo na ama ni nyansa kire ne kwan na nso o mo se o mu nyankopon mo som na yesu kristo o nkyere o mo se
2: yanko tu
1: omi ta omi
2: ni onye
0: enti omo nsom no enti omo ni akire anadwi ada na ofri yesu achi sa akọ bosom
1: ah
0: ada na ofri yesu achi sa akọ malamo
1: my call
0: ada na sa ofri sa papa oye achi se mi wo nyame bi obetumi aboa ada ya menwoi ada ya menwale ada ya mpese mtu kwan mi do fro tu kwan unwu ana
1: unwu die unwu
0: utu kwan ya unwu o wale a unwu ana unye sika unwu ana osum nyankopo kama kama osum yesu kama kama bible say it is appointed unto man that once after death there is judgment
1: amen
0: ya papa sika bebre bi ya papa ewura
1: kesmen
0: kona kesi sika nyina echi wadane ato ma ke jackson ko sika je nkwa nka lumba ohu da nka lumba ma mi ngu ampofo je nkwa ohu ampadu nkwa ohu ha ya papa tamus nkwa ohu ya papa rollins nkwa ohu sika je nkwa pa ke nipa bi wa ye bo mu din wa sase we so a ke wo nko mu nka bi ntwa da
2: ofo kwa do mu nkwa ba sesa
0: mu ba e san kan wa ne se wo nyame bo owo na nipa ye bone owo ba kan nipa ho owo nye bribe so owo pa ye gana fo mu bia ba bia ba du bia bribe fa we bra fa we bra fa we bra na me se
1: ke wo
0: ke ya fo ere go bia so be fo so nzu ene mo ja no be hwe gro nzu nye sika ni bi na gawana kebedi ya ba yakopo asem ode
1: aw
0: nyame oyenokwafo
1: kwasem
0: enti wode wode wowuo na baba si wo si onipa ba me de wowuo ne nkwa asi wanim tenio enti unye sika nse de ai ukotu aduro di nye sika Okwa jebo sumu di nyesika. Okwa hini hini ko nyesika. One day, one day.
1: Ube jaho.
0: Ufra sasi uwezu wako. Ene menya miya samye de. Ene menya miya samye no kure. Se enfa honi di ube nya. Enfa honi di wado humba toso. Ube kwa. Shadrach, Meshach, ni abed nago. Adai, mwye minafo. Adai. Senana. Jai. Yesumu nyanko pungati yasi. Nana miyantu saani ya menungu. Miyantu abu sumu nimu. Ni enfa adiri nina ame nyanko pungu. Na yan somno fe dani am boy sadak mo bo mama ne sa na buka treza so eh masamra timra ne be dimo o sai
3: 15 afa de mo se se mo se bra mo bate
0: tio o du se afa de mo se se mo se
3: bra mo bate aben
0: de mo bate aben no
3: odruja
0: aha
3: sankuo
0: aha
3: sambuka
0: aha
3: sankuo
0: aha
3: benta
0: aha
3: atentemben
0: ah
3: ni sankuo hudo nyina jijia jijia
0: we nyina ya de ya kwa asia sori ebara na samla gegre gegge bra mo beti we nyina
3: o ya asia sori
0: mo beti asia mayo no ana kwa sori ho ni na na ka se
3: na samo sori no
0: the answer is big no
3: samo sori no a ma sori no nuara mu no de mu
0: ebaba wa
3: ere fram
0: fu ababa wa ti mi sika kakra nti obi kunu akota ho nti eno akoma alamo akoje duro ana ode the entry say afa for wanim sem dem ne be pema ma ene yesu bo okoko yesu bo okoko abrante obi na afa wadwuma no akotu aduro waje bansere de ato wasne waje bibi de ato nsa
1: okay
0: say akroma de onye skana so amo ngba e beku mara katra who told you wo yesu aye wo yesu ye wa hano ne yebo yesu din ko obi so wo aben a onde o meku ye
1: sa
0: obiso ndi owo aduro
1: otumia
0: oru na yesi nka kristofo ase ase
1: kwasam
0: yesu ne esom no tumi okuta no o yesu primo
1: my god
0: ame kanu krenchira sa oba suma gwade no asom no kremu a sa oba di gwade achi no di na chi no kremu a bible se opibe tuto uchem no pidu aduto ndi fa na odi e biri nka ho wani wan kwa na do be we woni fo akatua amane beba o time beba e kom beba onyuno beba be jina
1: jesus
0: che unyakopona house onene namno ontonko ene wona ya na yo se ewrade agao eyo se wapao the great commission yesu se ma so bo se minyao mempao meka hunne kosi wiase wi kutesia ye me deba kono no se otwedi ampo unyakopona obo soro ba asase ma se ya dom no se oka meme ho oka meme ho mobro wa ne yete se me
1: ao
0: oka me hunne kosi wiase wi ye oka me ho anajo o kame wano pa o kame yeah. Wawia o kame wano jude siyum ebra ma da
1: oh.
0: Na o kame ma sena bo fama me se omu kurame na omu shome so ma kwenye nyine emu
1: au
0: sa nyami wompe na nyambe biyum na ufu na ukudie nyami ben na usa kudine chi
1: nyami ben
0: nti mlanti ya ni se ya mkoton swali u nyame no
1: mkoton swali no
0: ya mkoto ya di yebe di nyanku pone chi okafu yanko enche bebe ye fon lance ma enche
3: na onyame bai na obeyi mu afrim
0: onyame bai me se nyame bai na beyi mu afrim me mensam nyame bai yu wo ye friso ni eti
1: kede wono hono
0: tie ebra ye twetwa onam na ya toto se ya no o mu beyi ya we na onkunkunu be pie ho
1: ah Jesus
0: me se ra de ba re
1: o be pie ho
0: o be pie ho
1: o be pie ho
0: onkunkunu pie ho pe hey! Wa wo don sa bon kwa mu kura de counter wo ka tere manufatu
1: wo ti ate
0: sa wo rugum
1: ai
0: yesum nyankopon ti ase jamme ne yewi
1: ash
0: ewurade be kan ma no atum o muntimi mfa ho san
1: counter
0: ya ne yo se ma mfa me ho ankobo bibia mi hwa ye wo nipa bebre wo a onyame esira wo mo a o mo suma ewurade de ewurade echi o mo nya sika na bibia nsa echiri no musumo mu nyankopon yankotum sori wo honi no ebe di nyankopon echi yankọ
3: na Sadrak Masak na Abednego ese wo hene se
0: wo
3: se wo hene buka dinza se ehia se ebe bua ye
0: wate
3: ehun asem bia
0: har na stubborn faith wo se nana ye no ka se ehia ye kura se unsem awke ke ebe wi anu
3: asem bia ra
0: ena ke maka se wo mu ade
3: wo mu ade no hene na wo ka se ke be
0: hwe masak kwantum
3: wo hene awu ku yes no cha no
0: enso Sadrak Masak na Abednego se emwa ye emwa wase
3: ya kura se bebu ya ye hu sem biara
0: ya ye emwa kura
3: hwɛ ye nyankopɔn a ye som no
0: ye nyamia ye som no daa
3: ebe ye ye afri oja framfo no no
0: obagie framane no mu
3: na wagie
0: framane no ni nsam anwumre awrade nyumfro
4: hawo
0: anwumre awrade mpaja ne sawa
4: ye ma
0: ade na wona mu
4: ade
0: na tete
4: o
0: se nyankopɔn
4: a
0: Obagie
3: afri
0: wonsam oja fo no oja fo no wodi esi wo no awrade beje ya
4: obagie
0: afri wonsam awrade beba ofi ha awrade mra wo de awo
4: Jesus
0: awrade beje wo
4: Jesus
0: wo ya ria
4: Jesus di
0: wo na mama
4: Jesus
0: wo na mati
4: Jesus di mu Jesus ne
0: na wanyu mfri
4: ema
0: ewo Jesus
4: ne ema
0: ewo Jesus
4: ne ema
0: ewo Jesus ne ema awrade beje wo
3: obagie obagie obagie
4: kadusha
0: awrade beje wo
3: amen
0: obagie
3: 18 na masampa
0: ohini osinsa amasampa
3: ohini
0: ohini tie
3: musa yesu wo nyame
0: na na tie yesu
3: mu nyame yesu osika ho nyina wo die
0: sika wo nso yesu ale nkoto no
3: 19
0: akonfo no mo e konfo nso obo bi a na se no odi mlantu
4: we odese na yi no perfume ba amfa
0: ye di yesu ba bre wase
4: yesu di mo
0: asu no abosum ni nyina
4: amen
0: na me ka kire wo o de yafa yesu di agro
3: 19 wase adon na abufuo hye
0: wase ni
3: ka ne zama na nanim ti bia sa kirai na obuase
0: yankopon ye somo baje yai
3: o ma fon no nno mpranso
0: emu bedo emu bedo nanso nya me baje afrim
3: se ne ye won se edo ado 20 na wo hye mama bi ni dom no mu
0: za konkon sa
3: mo denfo se won chi chiri sadrak masak na bed nego
0: tio
3: fa won enko bu oja
0: afedi
3: e franfran fon no mu
0: afedi ye mpiapia ombie mo ya chichire wom
4: fidado ako
0: ya chichire wom acts chapter 12 odi nkante kum nganu ya yakubu no se soida fo ri no ko fa petro
3: sa
0: ko to ofi ase chichire ne nsa de ne gu asoja fo 16
3: sa
4: fashe no dua
0: se ya chichire no pampi ye nyini koko no ebi ne ya mlanti ya chichire wom nsa de wom kogu oja fo
3: no
0: ya do be ko akwa kogu oja fo no na so me se onyankopon na ye som no onyankopon ye di na chi no eja no wedi ka ye mu air condition dada de wonwa na usuru no onyame edi ka ye na dada aha
3: wetu I don't think so hin asem no mu ye din na fo no no ado chichire abosu onti
0: ndi mlanti
3: na ma wodi shada ka masak na
0: ba di
3: atanio oja from
0: atanio o haun ntan ko ya ta
4: ko sa man
0: ntan ko ya ta
4: ko man
0: ye watu amra ma
4: Jesus
0: ntan ko
4: sa man
0: rodi yari abra
4: Jesus
0: ntan ko
4: sa man
0: rodi ni ko sa
4: Jesus
0: ntan
4: e man
0: o se
4: ah
0: o haun ni amani anu
4: ji
3: enna mo hene na
0: sa mo ntan na sa mo mo ten o hene na sa mo mo ten asem no mo duru asem no obi antimi nya no
4: ye timi
0: sa sa ntan na de Shadrach means that never na go go oja fu
3: ejanu
0: omo nduru ejanu mpo
4: no mo sey
0: e na ejanu
4: si wo mu
0: e se se wo
4: ma
0: e hona instant e hona at once e hona immediate e hona by force
4: my god
0: omo nduru
4: powerful ah manakata
0: ah you pass yourself no pass ogu ani mas awurade be mena di
4: kan yesu di mu
0: when is
3: that
0: I'm not telling you go home.
3: Ah. Yeah. Ujama.
0: Asamnado.
3: Ujama.
0: Asamnade. What am I saying? I'm not telling you. Ejana egugu kwana no sa no.
3: Omo.
0: O yedo omu tie tie muro gura mu a. Eno omo ako guja funu muze
4: ko ye.
0: Omo kum se ya wuru.
4: Ah.
0: Na so se eko no.
3: Emu ye eko.
0: Nyame eja.
4: Oba.
0: Nyame oba.
4: No konkron.
0: Nyame konkron.
4: Ai.
0: Se omu timu dada.
4: Ah.
0: Ujama. Eno mako siye siye air condition.
4: Kaish.
0: Elbosa ya.
4: Ho.
0: Na mranti ena mko di gongonza. Ni yasi mko kuno mudi ijana ya dayi.
4: Ashi uomu.
0: Ya mko sofu kinka kakra.
3: 23. Ena mama mba asayi.
0: Ena mama mba asayi.
3: Sadrak.
0: Sadrak.
3: Masa.
0: Biza.
3: Ni ya bed negu.
0: Ni ya bed negu.
3: Ha wachichiri wano shushimu.
0: Wachichiri uomu.
3: Franu funu.
0: Ya duma konyushimu. Aha.
3: 24 ana wa hin de buka neza hu dwi no wa for intentem
0: hey
3: no buasi na gina fo ne se enye ma mba sa na wa chichiri won
0: de enye ni pa mi ensa na eni pa na idie ba ko ka hu
3: ha buasi o se hwa
0: tio
3: ampa o hin
0: tie
3: o hin buasi hwa ni ho bare mba na a o ba mba na a wa sa sa na won se won na mo jani mu
0: won se
3: na wa hu to chima
0: o mo ko no na o mo ye mi ensa e to da na wo ye kristo ni wonim sa abrabo no ko na obo woda wonu so nko na wada wo kwa adwuma wonu so nko na wo ko ba bia wonu so nko wo na anamobia
3: wonu so
0: I am the Lord your God.
3: Yeah.
0: Is there anything too hard for you?
3: David,
0: no. Hello. Yeah. Good evening. Yanko pardon, now sir. Yeah, for us, Timothy.
3: Timothy.
0: Yeah, yeah, Tio. And you may. Nema Nkoyi. Unyameba Kasawati.
1: Amen.
0: But we are Juma, and now you are Juma Cra. We are the Juma. nyame adoma kyena no pa keep number na kyena no pa bra ne yɛmmɔ mpaeɛ ne yɛmmɔ wakwankyerɛ nyame bɛkyerɛ ntumi
1: amen
0: awurade mpagya ne nsa ɛwɔ timoti so
1: jesus
0: ɛnkɔ malam bia ne nkɔ kɔmfo bia wɔsoro nka
1: wodwuma
0: ne ɛnsɛ sa
1: aman
0: ɛnɛ yɛ anadwo yɛ ade
1: wo yɛ
0: sa wɔ yesu
1: aman
0: amen
1: amen
0: ame nhyira wo mɔ nso wobɛtumi afra ba lae no so sɛ timoti ɔyɛ ano wakatɛ no ama yɛ yɛafa foforɔ hello ya mo aja sei aka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Nanka nyame de nkwa pa atumi ene sasa bo anse ni para saniza
1: yawo
0: ga ga o me o kra wacha wacha mane busi abo ne onako
1: pada busi afa si ano
0: she Genesis chapter 6 o se urade nu no so bo nipa she enipa nyame bɔ adeɛ wie wɔ se manu mu sɛ mabɔ nipa ɛnipa nyɛ o dabi dabi hwɛ let be paa ɔmode bɛbrɛwo krɔno saa wokɔka ukoka where then wakoka ni abetwam ti head is achichi sika na beto ye timenfo de mi ye ni ewu o ye ni ewu na politicians bi obi asodokro entodokro be pan ma ni akotwa take 5 cities any ten cities ne de atono so ye de take it we tono so a na sika na kodi nipa ba ko fonse no no de akotoka na otim no apaja sika no de kwa brochire ni bibi wa no apaja funu de kwa brochire ukoka yes yenka na onim ehyanka nyankopon se omom ye saa no awurade awie ye no
1: aboka
0: awa ye kuro ma ya
1: amai
0: na ye de kuro no
1: amai go de mo to bo
0: something billion na me te kuro ma na me te
1: 20 something billion se 21 se 22 billion
2: ya to bo kasan dia fe fe na market ja and the politics as him
1: mo bi da go dey atamboka
0: eja me dey dem nim nyankopon no say wo ya dey odi na ni hwa o an say quotation ya ka say emrante amiensa no o mu o mu chechiro mu kokum no nyame edika ku o mu kransa na edu mu jafunu eju dey o manager padie ba benya tumi na so dey wo fa wo dey obi wa wonya tumi a na osisi obi wo ye say
1: be
0: say o ru abua kwa pragia for pragia ye timi ti bako ne agi ne 2 million
1: ai
0: ni ses na 1.5 po 1.5 yes ye agi ne 2 million o jesus ka ho de ye de o de kwai o pro wo sa o pro dis ka ne kwai
1: be ja na ho
0: o de kwai we bi ase o de kwai hwe ye wura kwa bra kase fisika company hwe nyuma hwe dan
1: excuse
0: ene wo wai ne ni pa presa
2: Ayisu
0: ni sinawo. Onjira onso.
2: Matter is me.
0: O fe me sia o. Ba ka le ani kwa so kan ranka.
2: Ni ni fi.
0: Ami sirao. Mo.
1: Mo.
0: Onzo beti afra ba land so ye la no. Eh 0244.
1: 0244.
0: 48
1: 48
0: 15
1: 15
0: 17
1: 17.
0: 0244.
1: 0244.
0: Ma na mo fre ye nyina mo beti aba. 0244 0244 48 15 15 17 yes asole la no so no mo so na ba chimo so mo 0244 0244 48 48 15 17 yo be sima be say hello hallelujah yɛnte wo nkan yi wo kasa ne ma yie woto wo kasa frɛ ɛboa Kwame Nhyia Awurade yɛde wako ahyɛ wo nsa
1: Jesus
0: ɔyaresafoɔ ne wo Awurade
1: Jesus
0: wona wotena wo nsa ma nkomia ne ne so a
1: Jesus
0: na no Ezekiel yareyɛ no Awurade ɔda n'ani kyerɛ wo wogye ne firi mu
1: amen
0: woma wo nsa so ma
1: Jesus
0: yɛde wako ahyɛ wo nsa
1: yɛsudimu
0: ne mogya mu
1: Jesus
0: yareyɛ biara
1: yes lord
0: ɛyɛ owuyade a atena ne so
1: Jesus
0: wosome nie
1: yes
0: ɛne yɛde mogya
1: yes
0: ɛne wotumi
1: Jesus
0: ɛne wahoɔden
1: yes lord
0: ɛtu aseɛ
1: yɛsudimu
0: sɛ yɛ nipadua yi foforɔ
1: Jesus ne
0: anenkwa
1: ma
0: manahoɔden
1: ma
0: sɛ apagya ne bio
1: Jesus
0: sɛ asiesie ne bio
1: yes lord
0: na yɛ no foforɔ
1: yɛsudimu
0: Jesus dimu afei tumi bi yɛta akyiri mede yesu mogya adome
1: wo Jesus ne
0: mebrɛ wo ase
1: yɛsudimu
0: sɛ wokwa firi nipadua awurade abasa na adi wɔ so
1: Jesus
0: adom nti amen
1: amen
0: yɛwɔ bu akwa nti wokyena nyame adom abɛtumi afrɛ yɛ baa no pabla ne mo mpa yɛ ma wɔasɔ dɛ mu ɛwɛ de gye akyiri wa amenka wo nso wobɛtumi aba la no so 0244 48 15 17 17 okay okay okay obi so test say wa say say mo may god bless you yamide yes yamide say mo amen mo 0244 48 48 15 15 17 17 11 ye be run by bone mo 12
1: ai
0: yantua ya yin so o de oba la no so no be kasa ye la na didi juma na no anu so se emrantie na oyobozwe emrantie na mo no bo po se ye mfa wo mko gbo oje nu
1: ai
0: e de na to wo
3: o mo won kasa ye jani se wo mo
0: o jani se wo mo
1: a de
0: ti ne jani se wo mo
3: se bible I can't to se do nipa guro no na obetwa so mo na akofre jaba
0: so
3: mo se mo mo ko no Onyankopon so Onyankopon a oja
0: Onyankopon
3: na wo kwashi oja ma
0: Udi je kwashi ja
3: enye ye
0: Udi ja e kwashi ja
3: enye ye
0: so sa won ti o mbe bi no manko frefre ja ma
1: eh
0: Shadrack mo a ko ja ne nso mo
3: no bu wa do WhatsApp call so a wo frefre wu o
0: sanity
3: e no bu wa do o de opo wa so
0: ndia Bible say touch
3: yeah man
0: no
3: je
0: no je no je no je e ti won ponu sa Kenya me akwa ne nyame nkofo a to dana mu se so fu ne nkra bi ne nkomo tetre omo nsa wona fam no obetumi atene wo nsa aka de obeso oka obetumi aye de obeso ye but eno me no hawa obeso a
3: so wo nsa kwa be kato na suru kwa chi no
0: eno me abeso a no obeso a no e bia instant ho na unhunu se wa onya bi but de wo nya no e ya de so a ebeso wa akoso wa unjirima eno ye so fu be ena wa na pre no no ene nkura nkura no bu di aso patem wo de do pese o ka bi aka asase wo na abo ye ma na ba asase so wo di nkyina di o da so
1: to da so to
0: ni pedru 78 de kwa na ne nsem nyina ait sa akora am nsem wa di was mini di
1: sine den
0: sine na pa ye ma mi nsu okra no mu
1: e den sine nim
0: a me ba ko tumi su sa eje o mu bu mi o o ba ti o ba ko no so no a we nye no odi nyame we be di agro
1: the serious
0: ya se bra ko bi abraham musi en wa se sasa boys bi etwa no nsia common sense for mo de dem pa se mu ye bi amonye dem pa se mu kan bi amonka we de one day me asase we so we ye den ya
1: obewu
0: ah se yesu maya e da obewu no atemu oda no da benya ase na ntewu no atemu we ye den anso a one day obekɔ
1: ni pe ni mo sero
0: obekɔ
1: ah
0: na okwa chi no ka wona abekwa ko hu se sana uti asase we su toto aya mpia na wdwa wonum
1: eh
0: na wonum se de open na wo ye kam chiro se wo nyankopon na minu mie nu ye ye som na wo su du ni twa mpoa obekwa ko to na tembu se ano ode wo ntimi nyina no na eho e na abegu enji wo de awurade di agora wo ye ode
1: o panisho
0: where are they
1: o chwaso eh o betcho so utumi na o kan ho utumi ne du nanim a enye hwe se we o ma enkofo no hu se sɛmo sɛ munyame no kra tumi na mbɔkoto asɔre no ana mema no sɛ ɔmu nkoto nsɔre munyame no ɔ because of sɛ memem nsom ɔtumi
0: ɛnti nebukadnezar berɛ a nkora no ankoto ansɔre akyi no ɔkaa sɛe
1: nebufu ɔyene mu a kuro no nyinaa ɔna daa no ɔno no kasma wotwera no
3: abɔmnmanebufuɛnsɛ
1: mema yɛ no momɔ
3: ntieɛbosom no
1: ɛsɛ nkurɔfoɔ pa nnipadɔm no maka sɛmfo sa akyerɛ
3: mɛne
1: saa dɛ moma gyane saa nnɔre ɛne ma ne bofuɛ nti mosa ma gyane saa nnɔre saa mprɛ nso akwatiri mɔde
0: wodeɛ meyɛnkenka vers nomba 28 no
3: 28 wɔ se na Nebukadnezar bua sɛ
0: nhyira
3: ne shadrak ne abednego nyankopɔn
0: adɛnti ne waka sa
3: sɛdeɛ asie ne wadwe ne ɔhene wasɔre afiri nakɔnya so deɛ asie no wanoa ne deɛ noka
0: sɔrehyira nka wurade
3: ahodwire Nebukadnezar ho adwiri no bɔs ne defiti no
0: ɔse
3: Nebukadnezar buaka ne bɔfoɔ na wabɛyi ne
0: nkoɔde
3: nekuta na wasa kyerɛ ɔhene
1: asɛmɔhene
3: yɛ kwa wi ɔsa dekri kora sɛ fne kro wa saa na bosom ɔde so wa wɔbɛsom saa bosom no
0: wɔbɛka sɛ ɛfi na ne kɔ obia mɛsom danshadak mu nyankopɔnnyame
3: na mahyɛ mmara sɛ ɔman mu nkurɔfoɔ ne kasa hodoɔ nyinaamu biara a
0: ɔse afei deɛ ɔman yi mu ɛne kasa hodoɔ
3: nyinaawontie
0: nahenie no
3: 127
0: ɔdi amaman so
3: 127
0: ɛfiri na de kɔ amerikafoɔ mu ntie
3: italifoɔmuyankɔpɔnghana
0: mu ntieyankɔpɔnwawansom nyankopɔn na wofiri na kya kɔ som nyame bi no
3: nabukadnezarɛɛkyirabosom
0: pakristosom deɛ kristosom deɛ
3: adokyirabosom deɛ
0: ɛna kristosom kyɛ sɛ deɛ mane yɛ akɔnɔ no sɛ obi kasɛ tia yesu a woyɛ sɔfo kora wo nka
3: weyesu
0: no bɛkɔ ma
3: nowode
0: fakɔ so baako no
3: sofakɔnkrantɛ
0: ombɛkɔ sɔbɔwo
3: sɛbɛgyi
0: ɔ sɛ yesu ne baabia kristo som yɛ skam na nka bɛhunu ɔfa baabi yie
1: wosi so wode yesu no bobu abosom
3: adeɛbɛnwonawsɛ
1: wode yesu
0: bobuaboa ne
3: ɔsa
0: nkɔfo
3: sikaɔboaɔboa
0: ɛyɛ adwene ɔde anya no ho ana ɔde akɔwura politics mu god no ɔsesae no na politics no ɔyɛ nkɔnya sikawei campaign baako abɛkɔ ɔmo forms no wowokɔfa president wokɔfa forms no a wonim sika wodua obi te na asɔ no wɔ no wɔkyerɛ no sika ɔto guwɔ
3: politicsbilliɔ5billion
0: ɛnso wakɔ saa sɛ so wakɔ mpire no
3: wakɔmprɛnuɛɛ sa
0: tiabosom sesa wadwene o sesa wadwene na nnipa no sɛ nika sɛ ɔsom nyame no Nebukadnezar na ahenni yesu kyɛ wodeɛ
1: Nebukadnezar
0: Nebukadnezar
1: na
0: deɛ aba koraa deɛ yɛ wes amanfoɔ dwa dwa wo na wo koraa no ɛfi na kɔ wɔnum asɛm kora nuwa wobiɛ koraa de wɔnum asɛm atom ghana population ɛyɛ 10,000 kristofoɔ youtube ɛyɛ 60% ɛna wowo kasa tia wom yesu wobɛnya
3: ahotɔnosɛ
1: ɛyɛ
0: wwasɛsɛm
1: a woeka nyina nkyi mu sɛ di nakyi na monsua nyame asɛm
0: asɔfoɔbiyɛ
1: ka sɛ wɔwuɔ hɔ wowuyɛ biribia ɔka kyia yɛ wɔwuo wowie na ɔ sɛ wuwu a wobɛkɔ akɔbu wɔ aten na afi ya kirew se bonsam je na aku se heaven aku wu je waji owo na di enwe si owo ni si heaven de owo si mumpa yon go bobo wa
5: owo wa bi o ko no no atu ho afa
1: o mu se senke de brande
5: se wo bi ampre wo de se wo di bi ade wo bi wu ne se o ko ne se e bia de e ka ne e bo a se ne
1: no bi so bi jina so
6: kriso
1: na me be ne ku bu atan
6: na
1: me be
5: 28
1: me wo wa
6: o sia na aso me na wa je mi mi adi na obewu a nyame bi so bu na e no na aso fo mu
5: wo wu
6: o na aso fo mu o num
1: o ko na wa ku bu atan
6: o de mu nyoma num wa sa sisu sa oh se
1: yesu yo sorry
6: yankopo no so hu so bi ama no mu no so a de ana e de wo mu no bi so so nyame ono on kont wo so bi ankoma no ono akoma no
5: na le ai asilia asilia fo ema ho musa wo hene ye friends ezekia ai no sene sene halap sene kala wo suma na yi fo se ma ba twetwa israel poa se mo yakopon ben mo yakopon ben me na nanu e pen so ye ko fa asase bon kro o yakopon ben na ji o man o ji o man ifri ensem e ji mpa efrim chana junua asilia fo asrafo asa 36 37 wo ko kan bo se asa fo almost 85,000
1: from
5: akeke usore ne wa kofun bia me nawu ya mfa dia bia kobe na
6: o yankopo o odi ne bia
5: yankopo stobo
1: report ya from akumumu
5: ah
6: nyame
5: wa so ma o ba bia ko usore no
6: bia odi ma ntutu mebe
5: eh
6: odi ma ensuo na ni moja
5: ah
6: sa nyame we o ka so ba hawa
5: kotoko
6: adie ba jino bia ba ke
5: asa kwase na en wa ko hwe ni pamu o lo ka cheza fo se me suma kotoko ru mo ko hwe matamfo
6: hwe
5: ha odi yankopo o ri ndi agro
6: ah
5: o so bie bie bie keke wo mena ba so unim so ai sa do en koko je unim go
1: ai
5: koko ya ko ko
1: bie
5: e ko ba so
1: ko ko ndi ganya ne
5: ah ko ko bie ya se se ba so a wo mena wo pere kura wo hu no na so mo ne na mo wo di koko je be ba so wo be tin hu jwa jwa bo tin na o
6: ba bi ya no mu si asa ba
5: o mu si bie asa ba na me ai
1: ko po perform abi nya bi
6: yo mo
1: po perform
6: yo mo ko
1: awo bo
6: anyo mo nko aho
1: ana se barber shop mbe bibi so ha
5: oh no eh if you here the pony ho fa bia ba ya kula be mpa na o ma tugu na ma no so mu ne bo abi
1: se e yona woda nko na nko na ba na apamu
6: na na ntimi mu ba bia sa de no kura firi
1: o mo papa we tiri fu akra bia
6: ah
1: na nu se
6: ya mo ngi tiki tiwa tiwa be gum
1: ade ba ko na de
6: ko so papa
1: so to na se ye
5: bo afas ne ntam pe tini yi
1: o to ne ye bo ko se na we tiri yo de de de o tete te
6: ba sa na so bo ikura cassette ya na wa go yi utira kwase abriji jimiza
5: na no nya bi aso bi kura sisi de wi kura na oti wani ho a wo be kwa bo sa jimi
1: oti wani ma
5: ai ni kwase wi kura to ni mene ka bo sa cola izo
1: ah
5: shiji shiji wo ka
6: jeje ba sa ba sa na wa so fa go yi utri mi na so so wa bo ju se na wa mu abo ju sa
5: le kura wo ka no se em poto wa yira no na o ka ba sa be locks no asamde yo se ti yakopon asem woni ya jato ko fa nime bi de ya na bi se oh
1: zeni pe so ko in different club ma
5: mm
1: bi du sami na
6: na we 90 ya aso fu isa se mo ga mu isa se pichi ye o be jeli ejem pe mi je re wa yi
5: mo jai
6: was that video no was a pichi pa wa mo se se
5: o ka se ona kro ba
6: se mu na na o ka
5: ona kro ba ka se oh se ka se ne me nya hu no twire mu
6: e o nime bi o ha ye mpa nsu nyankopo
5: na bena shekawa asumade inawe bobo ma izafo no woka jo asumo kwa monji nkawa ne sumade ni nyama mfiri ayifo mizimfo no izafo nyako na shewo mu
6: nkwa monji mano maye no mukubia mumura bia fie no muka jeje
5: kwa muka monji je ha
6: muka jeje
1: shesmo
5: na o ma bia ni na yi obu ha ka obu ha
1: mu
5: mayi no o ma shenso
1: o mbo ne na
5: ka o mu hinim but be asase no ba bia wo se ne wa amre suti na bo life wo akwa no kawa no e wo nkofo bibiri die ona nyankopon no is there for momo shisho mo sha na se kawa de asoma de bi bo na bi o si e no na heaven e de ko
1: e won wa kura
5: eh
6: o si fi na lo go bi o ba ka sha da
5: o si to tina o si me na me shamra me o si na me na me shamra o man krofo ne kasa wo do nyina mu biara o ka sadrak masak na be nego nyankopon ho asa abususem no won tu twa no asina sini
6: ate
5: na o ma ni fie enye sumina
6: ate
5: to bi se onyankopon biere ni ho a otume je onipa seye
0: Nyankopɔn biara na ɔwɔ wiase ɔtumi
6: gye
0: nipa sɛ yie
4: amen
0: sɛ yie nti Nebukadnezar ayɛ ne hoahoa hoadaforo
4: ɔno nyankopɔn no ntimi anyene nko a ɔmomahye ɔma nuno gya ne ho koraa
0: obiakwanobiawadane nsoguɔ
4: na obiakwana nti gye nnom baa
0: ɔn ɛkɔ ɔnɛ mu na ɔs mu di atea
6: ɛnkɔ sɛ laso a no ɔberɛ a yɛbɛma Shadrak Meshak mu so sɛ ɔko bia me se mesɛ asɛm nika ka sɛ ɔko a ma so nodue ma no ɔsɛ ɔmo ko nkɔde wɔsorɔ no aseɛ ha no last verse no
0: ɔmo gye
6: samba 30 no
0: ɔse
6: yɛbɛpɛgya hɔ mu
0: ɛna ɔhene ma Shadrak Meshak na Abednego ɛdi yie babel asase
6: so
0: ɔmodie
6: pɔmfayɛmfamaneɛmu a
0: pmɔtu
6: awieɛ no yɛdie
4: bɛɛdɛbɛba amen
6: deɛ wɔbɛfam bia no awieɛ nkonimdie na ɛɛdɛ
4: ɛba amen
6: Shadrak mu deɛ ɔmohu wɔ soro hɔ no sɛ woma ne mumaba mu na nkɔmuwɔmoa no kɛdo nkɔtu gyafono nomu a ɔma ntumi aba ne kyɛ sɛ nkɔmunyamena nyame kyerɛ ne tumi sɛ mehyɛ
4: manmuyamyɛde
6: no kom kɔhyɛ mu no awurade ma ɛcondition ba agya no mu no na awurade sɛ mɛma nnipa nyinaa hu ne yɛka sɛ firi ne de kɔ sɛ obi a nsom Shadrak Meshak ne Abednego agu nyankopɔn a saa nnipa ne ntwitwa no sinesi ɛnti ne nyinaa akyiri no ɔhene ma Shadrak Meshak ne Abednego
0: ma ɔm so
6: ɛdi yie wɔ babel asase
0: mɔmdi babel asase so
6: onyame ne ma nnipa ne
4: yie
6: ɛnyɛ aduro
4: dabi
6: nyɛ akɔm nyɛ malam
4: dabi
6: ɛdeɛ wobɛtuo onyankopɔn ne ma nnipa
4: ɛdi yie kas
6: anadwoyɛ nyankopɔn nhyira wo
4: ima
6: wa wotieyɛa wontumi mfrɛ maala no so bi awurade ntena nim
4: kyɛ yesu din mu
6: awurade nkɔ so ampɛgya ne nsa
4: jesus
6: nanim teɛ ne nasomdwe
4: yes lɔ
6: ɛne ne bambɔ
4: ɛntɛyɛ so
6: awurade nkoma wo
4: amen
6: Jesus.
4: Amen.
6: Amen. Number did you manage
4: 0244 48 15 17 0244 48 15 17
6: aka na maako maako ɛnan enum ne ɛkɔ na wieɛ ɛyɛ adom nipa mpempem na ɛwu yɛnkyɛ wɔ